0: So mwende nga kenya
1: Bida ni tia masi zirumura nga wala mwakuzi Emmanuel Ole Kisim
2: Chane bona nupi kei lelione kei esa ita kwenye
0: Kei maginye siyasa olo shole kenya
1: Nishiru kara maase
2: Yes
1: Nigiara maendeleo Nishiru yola riko Nigiara laraja Nigiara sukulu
2: Nigiara osho nga kara ambenye beka jai
0: Imagine Nga kenya
3: Nga kenya
4: Mayayan FM
5: Mayan FM na buong point na abisena eni nito yung Naro County telungan
4: Mayan Mayayan FM
6: Mayan FM na buong point ile esumiso yung Kajiado County.

0: Susan Shepa itilo sungolojo ateja she itabaiki wana saa yenka kenya teatua enka kenya ema yenefem kigre yungura
1: ilomun longa siri nitiaru enka kenya ema yenefem
0: yei depita ngazeti na jo ene daily nation pa ime ngazeti na jeneste the standard na imako ulinga ngazeti standard kaya na po long daktari na rejuki ajo na sablo idhiri ure na daktari pia thara kena kiti imba kumoko ling na rejuki kia sujua pa kenya kipore yete kenya ibali kisi ajo lopisana lor bilisi ajo na sablo idhiri ozara ena tomono ni kakura ipaili kile lomun na njere kido alta tina ajo na sablo idhiri mwile isi ya yinkuku na rejuki ninye grei pangata na rejuki lo shule kenya negre ngura rejuki ure dunye kwanza IEBC Independent Electoral and Boundaries Commission na haki shirita irejo ura pati yato robie ni poka na yuninje IEBC Terlari ambilioni naranto mwani nabishi ya na 174.8 billion shillings. Nore naisho wakana ambilioni arta mwobake olaki inaraibu ni 41.3 billion shillings. Nijore dhanata na fasi yorobiani na UIABC na ambilioni to mwani uni okuni 1.3 naramit 33.5 billion shillings. Amereju kitenimi wapato na doro piani na idola juke leleke tanyama lesia yoshote nkuko 2027. Ereju ki kemitiki. Ngulipo itabaisia yungu kuna jia wangan wesipata. Tengkara kembana abana na iyo ni ngulipi ipo itabaisia yina kuku. Hone tejo John Badi. Ituwa likilunganak. Itijongu maiki likuwa na wala juki kainyona adipe metu mirubia na itosha. Peduli ajuri siya yoshote mkuna. Yuli ajonyushi na nyamalolinti ya tuyo shule Kenya. Na akela aguni yoshote mkuna jia wangan wesipata. Kake itwilimu. Ajuna sabi idhiru. Ajuka inyepo ito ya stankara ki. Nena pesa ine meatai. Petu mkini ngulai ngurai. Isia ina jene ushote nkukoti atua. Elo show le Kenya. Na njeti u. Ntuku na ajuki roadmap. Na inaliki ajuki. Petu mkina shomato. Shinkuku na ziawangane sipata. Ile juki ure ntarina udo. Ola paliare. Nipo nungana po kile serikali ngwarakasin. O yu. Nipo itashe ngwaru. Erikori. Isia yi. Ola paliukuni. Darikinto muna ile. Nore political parties. Pogintu kwa mwani mwile siyasa. Nipo itabaya mpale nye. Aisho IBC, PRC verification tangara kisi na jine membership ona du party siyasa. Mbata ako nana ipirata nesia yiri kori. Nijirisi nyandarikina udola ba limit na akeji deadline ya political parties, PRC nominations ni debe. Akeji tha primaries, nitumona ata yulupaka koloka ni desoji ili independent, nipo itabaya mpale nyepo wakana jona sabri theru bele IBC. Ure na tishata na jene campaign na kisha kundu mna kala itheru nda rinti za muna udo olaba limit 29th of May na inakarisha kundu nipu itheru wa juna sabi itheru isi na jene campaign ule candidate spoken na kibu idivisia ya nominations ya baiki nda rinna udo olaba lele ule nda rinna to munaari ila hapa kilele na deadline ajuna sabi itheru pebu ya ya rikesi mpokin kutini ota isia ina jine nominations dito ni ngokindui na ina kata lutuwa shunyina si ipoken ni jure ndarini za manapisha na olaba liopisha na na ina rishata juna sabri zirungu li na isho ori pinkarn nolong ngolo nabayi pi isho ori nkarn agents lukana kloji elections zara ki ajuna sabri ziru election agents ure campaign ya la isho nye ndarini na abisha na olaba lisit 48 hours zitu ya ushe nkuku ure na agas ndarini tomon negwe ushe nkuku ulushu le Kenya. Ajoba ya mari angazeti na jene Daily Nation adoro kulipa ajo na sabwa idhiru na gradol tenakata aendelea tiatu ilo shule Kenya na njere tejuki where are they tenagazeti na jene The Standard itejuki ama kulobi sana lori pilisi uwebo ngakina lare na akajiti kura nandali mungu lare koni le DC piri gathika shagwa nejuki kire kilikuwa nurikitoki le DCI njere kura yoku lobi sani amelo shule Kenya ti Ltunganak, wata samba atorok. Ure ngule na tomo na ji Dr. Mutiso. Nete juki na kathara ki ajo na sabre theru. Tenkolong, na in fact, mea niyake wariye dama. Elu ite siyai. Deja ama akulu opisa niya mibonga kenibu ya laya. Kajiti. Ule kulolewa, na kitioloji Kenneth Kipkemboi. A inspector ninye. Tenebioloji Collins Kiplagat. Ure nye Kiplagat na constable. Nete jikuri yewe kulo tunganak. Amiri juki yoro nera lukuna tunganak ukuni. Ora senete juki inspector. Kenneth Kipkemboi, tenibo Constable Elijah Kibelion, walunaju Collins Kiplagat, nesho mwikiajo na sentri ujuki shini chaldu wanako shomu itari natomo na jim Dr. Victoria Mutiso, ibunga na DCI, neno tu shaki nishu ekutosha, niyo lunia jukwili njoye panke mbaya na ijana, wameraba na nila sanibu yara natomo na ni mbaya na tejoki, eto no laraba le logo lo ling, amete kake yuwe jimusi ya sakaki enoto DCI shake nisho naitosha ajo eleleka kwa lakona kwa usukanaze tekea ina tomononi bakona naishi ngroshi mpala ngolo montena kenya orai sabalo lo show lola amerikani Joe Biden atijugi shoma azumi mwye na ji ene prostate cancer shoma ya pali kito lazuri lusoye 2025 ni juri na nenya malata sabu kule natia nkwa mnalulunga amirijukio rana akikare cases na abuwa na mwye na ji ene prostate cancer akijiru ronanka lusuni uni webile olunga nyobo na njotu mitana mwye karibu kile rishata ni juri prostate cancer ay komono ling kele leko ling taaretu milawa anjene ya jingi na mwye na ji ene prostate cancer itijugi atua taarati yato lari nungwa nileri kwari orais William Ruto kakiri yogi nao namba kumo kweling nitupui aitabaya inside Ruto's 4 years of delayed and unfulfilled grand promises iti imba kumo kapana tijono orais William Ruto kela itabaya ini jukiro shipe ajungu nyeri kwari apati narishati yato loshule Kenya nitijungwa pe tijuki kela itelele garame ya maisha tolto nganakli ya buri ili imba kajuri imba kumo kweling na kela aduyo akena ani nyento kinaji a cost of living tenagisi na jia nondaki, tenagisi na jia noela, tenagisi na jia norgasi, ure duwa kaji ngwiri kure nalari nunga notu lusuti, nora vintu kine balu lingna nchere, ure na serikali, neyo nolto ngani li aburi. Pe mintu ki hataju na sabli dhungu le ainyamali, teankara kikili kunyeki, inkishon, wengishwe, kakere juki ura baikia narishata, ele, kitu wana ame ni jitu mba, ane analimuina gazeti na jende standard, tine mwara page 4 and 5, amore page 5, negre ya makisi ya yenge suma. Ili juri nyangu sumara hati hati yolo shule Kenya nere gratu mbaa kumo kule ngeri kobi mbaa ya nakiri juki meyulta nakiri dimi fixe na siya yenge suma eto nitupo ya oshi nkuku 2027 jikia wale nishana tunga nakata nere hakiti ule ni ukure peji mangore sene jio ne reforms ngebile kenyata nkara kisiya yenge suma nere hapenyo nipu abaya na nitupo ya oshi nkuku 2027 bakuna nishana nkirusha na gazeti na juu ene the standard nilo sinye Edwin Sifuna edi ngola wine jomumia town tankolonga ngole atamana yeti na lopo kene grana ajo ore tena kaza keti lojo maide mesia yeri kore ne jona kaina liginda ajo ki e karen duata na rasil olosho le Kenya orwana poke le Kenya tolta nejo na kibwa ba yakona poken amakati ite ne bonda nejo e mayina la nangsele maje ngorsiadi megura tolongani la greria marie ola buidare tankara kin duat na atanariki elosho le Kenya. Yatoli mwajo, kaitosha. Tenelo dunia kuna nwetekiluta United Opposition na akide majo na sabre dhirungu la atuwa rungani urike loo show le Kenya amukare ngenu na are ankarienu na rungani yoti udi mayonke bele Kenya. Tia tuwe rikuri ulo show le Kenya. Mwakuna naishi ngroshi mpalango lo montena Kenya. Enyaka ilimwena gazeti te page 8. IBC set 6.1 billion as presidential election campaign spending limit. Ilimwena na ijo mbilioni na arele. Kaya tulimu ya jona mba anasatai. Tena sina jine political parties. Awara tukwa malisi ya sana iti ya gantu mia mbilioni. Tikita mungon umpointi na rungon. 24.4 billion shillings. Amere juki ya resi ya jine transport. Mbilioni to monoele. Advertising and media. Mbilioni yare. Election agents. Mbilioni yare. Administration. Mbilioni abo. Venues. Wini ushengi tumuridhin. Mbilioni yupu ni onto mwena apisha na umit. Campaign personnel. Tuwana kusiota dhati yato campaign. Milioni ibu ni utomo ni uni waare. Security. Sia yesiri yani. Milioni ibare utomo ni set omit. Ure na nomination fees. Netipaka milioni ibare utomo ni ukuni. Mpisa da kuna naisha kinu nesi shure. Ajuna sabri thiru ngule. Naisha kinu nesi shure. Riki amani le siasa.
2: Kuri le kanisa, rasa nile biashara, elelero ashore maripokin, osiruele limi uniki giro. Warere mafest 2026, naitum live te K24 TV, tenebo K24 Plus, yuwa hookup le Jutia Entertainment, yatumoyu K24 Plus te Android TV o Apple TV, netumoyu si te laptop, tablet, tenebo esimunum, download data te Play Store, arage App Store. Wore sida yesola inde my stream kama bo sasa na bo onusu tonji lingini tomo ni uni yake ke yake Safaricom
3: enke guran etumo le guranak onke guranak tinebor mashabik tonke wanchano e drapo ko siligi o akunyele sulak
4: off the bench and bang just another month. monster moments in a monster game.
3: Ebulo sotua ilapake kulur koryo ne pale pale kiyo.
5: Eremagi. Sato na umia mashabiki na si wachezaji.
3: Kikurenke wancha zonka muka. Kikitenda banono konga tenki jabe. Enkiguran nati atualta ujalang.
2: Maya.
3: Enkiguran na maya nefema. Ibojara franga. Solite kotata. Ukiulumi jimamosi. Itarusai setemba maa omedosho sato monobo entiba.
2: Maya yan FM.
0: Ege solmaja ni naji ene Eden T. Ore Eden T. Nito biliwa nkampuni najo ene karirana. Estates tenang elimuru. Neleta na doma jani taini. Paki sobreka sokola ya sorupea pe kolicha shabei. Nepeke dunya na ime zore pisuwa kie mwete. Kite majani. Na keeta ajuna salwele. E mwane do laka ajuma jani. Kirusha nime luksina njani kishwa nauri. Iwuna ajolwa ni mwa safari. Mwa biashara nono mwa champa. Na indi manoto majani na jene Eden T. Tewe po kina bane nekita niki. In fact, tena yudu niyano altanka wizi na indi manoto na doma jani na jene Eden T. Wale the way po kina bane niti. Na itum nishwa kino majani Eden T. Kiligia juu kitabu yolo kapo kile kitani kwenye supermarket ara kile duka la rejereje na tu majani na jina ni Eden T. Eden T, the finest garden tea.
1: Inkorokyo Lomon Temayen FM.

0: Oyeleyo
1: Oyeleyo Oyeleyo Mayane
0: Fe Oyeleyo
1: Oyeleyo Oyeleyo Wangano Losho
2: Enka Kenya Mayane FM
3: Enki Guana Enka Kenya
4: Entiamas
2: Enki Guana Enka Kenya
5: Egese ba show leng Steve Saring ke show yo ndo ngoro yo lomon sa mo ye kamili na sana bona lo ganto mono ile tia drink de shine ma ye FM jengo na babo kyo lo ngejuma tatu meraba ke juma sar mona re meto show so ngone enter de ganya bu daren te masu dr mbra ngabele me ko te Emmanuel Oleki semeni gra do yore be wisana bo enter de ganya de kia dr minister ile si ayong luponi te ka Jado County e olanyete Hamilton Parsena tengite shini kigraya magambana hebritisi ya yara madare aketi yatu ulo shule Kenya po kinti lunga na nisulaga na ina county eka Jado ni ya kutata hari pingi liwa nishwari wa shogi yoko na simu safari kumu Airtel lilo kile kule SMS na indiru nyake angkara na Jumayan nira waki urmusuri na abisha na imit urmusuri na abisha na isiet imit

0: Rabaye sare yang kagenya tirai bina bom pointi nera na bisha na magira fema iseliga jiro na gera kagenya na magira kari baga ma isholo monton urubu tekuna saika jiro no Steven wale saringe na gejalo monin jere rangura ye ure minister yura shikaro baden kulikune reka undreka juado Hamilton le parisina serika leka undreka juado dan karaka nagara uchira mara maindeleo tina ka unchina le munia jokeri ya bori tiaro report nereo gedete ure granga ma magira fema jana kagenya ni badilo minister nchere ure mbaragdori na kaunti reka juado na ke shocking gero shengikore ongera yalo limona jo ure rangura na county ni menyanyo kukule county na ati elu shule Kenya yangara yungu mwiongera ni mera siti na ni somate
1: kethi sabuk lomon kumoku kote ngazeti ni kore abaya long ni dule ji na kukulor governor ni ora CCI na kukulor governor ni tuyas kagire ni ngurudwape na report na ora kento kinagira ya kie kajiado na keji kintu miyaru vya ni kumok ala kilona karumashara ni badala ni kivik ya natu ni maendeleo na inajogi rumasa ipini ni

0: yoku vizuri ajora vaina report
1: nemigire jogi nasa grubiani
0: nemigire jogi itu asi project
1: kereja waru masai mingintang nye
0: kikwe lelekai niya tenengorushi graduation ceremonies na lo governor niku yoko nari misali danyana naki graduate ngera uni ngeru nguan dakana bo yore vijalu graduation keja kengero kiyoki nyo akarai ure project ya kajado number one yolo kutatal tungan nak neki kero ro o ngera ure ngera naigero ya kajado ashul tungan nak workforce ya kajado na angaji funa bo miyatano ure nagiro lila nilu irungi egi miet nimi kijo si sorry ya nagiro lako nagera
2: Ore na ge jino rishota ni sipa jo ore kinya kolo nile butwa ni maasira ga marre ombi ashira ni tangara ge sina sabu ongera shoto ngono ko isho ge seitinne beating ngana ko sina
0: mara minki igere lona re national government na ki jogini ki yo lona ra 5 years experience minimum amati ni tu kinger kolo ngana na kayo tu mi experience ile butwa ma sai ombi ashira ni tonga ngitenye ile butwa na ganyo na ile bunye na ki geroro na na gerogi na ka dol sinjan to yuo ne ko sina digi de jamai ratu rol tireni to Eker maya itu ada jer barbarani, jer sinyal masa entawan ini. Aku dah bayar long na report, jer dah long anak. Jadi ya gerak aja ada perform di bayang. Amu bayar na rupiah ni kumu wedengat. Main deleo, apa yang macam ni? Ni ira rayu ni kembalunya aja. Orang kigeroro anggaran, nanya main deleo yang.
2: Kaishure lo monte nguto nusawu nina yanka kenya etota ilareko kutu yolte mile siyasa ilo jilega na jenda mwana inji ya nduwa rora isule mroto na gara nipira mwanyunita na wiki iti alu na gara mrore yelo shurenda hiseri ibonga na osina tayuta shika nangasabu kena robi Edwin Sifu na nani nina kauri kutu yolte mile siyasa le linda mwana inji ayibali ajo midima ipira mwani nyoriki ora mriko lo show tolo linopo none milion kiasi nora isule mroto o kenya kulo etota na o Sifu na ora isi jo kenya mwala mrore toba na poke ni serikali nera saburgi yuito lo show jangkara kine megra serikali aina bank serikali apa naisho kina ilo binyo kwa Kenya magana sifu na kulomon na ibako na ngulotu la ABC alimuna kuhiki o sheria ala shunkira na pari sheria na puna kasu jari angkara ki ila kishani siyasa obu na kari jengkeshe siyasa ilo tengkuna rilipo ya magana kulomon na tempala ina disirake nkaji kulomon li mnyajo njari uli na kwe wala kishini lori kalu rais na kisha vielu na kasi yure mbili na ala ila wengkori yung tinebusi orgafra ni pipu na kasi yure milio e milio na bo Ashu milioni na baya ipi na bo ondomu nisi robo wengkori yunga Tiara mwere na kena ingwa Ashiro lo mwono roko nya Olo penyo lorika Erasta za edung Edekon Tolo mwono rosa rakin na Nkaji jiko lo mwono Olo ini mwoni Wale sawu nina akashu kwenye kaisho lo mwono Olo kwenye kumbo Kaji Steven Wale saringe
3: Lolo lo mwono ondo robo Tamayan FM Mayen FM enkidesheni nini ningiro rosa itikiza mwana rongolo ngina bishana ewiki Mayen nyanna rigido nesujukulie ashamu yebega sula ini ningo Mayen tor shirt pogen
4: Mayen FM itnabo ompointi na bishana ewangan olosho
5: Edward Narolo Lencho Shoy nani ngiro Mayen FM
6: Kaji Susan amanyo lengo mei nara Mayen ereroro reyo atarero yo Mayen oleng nige noriro ndogri sidai nara emweno iro ya Mayen
5: angara jokiru masa ya pokin talo lunga ramani ningo Mayen FM ana angara gina ereroro nira baya kiloko pokin longka ulele dari kia ruayyo
6: amani ningo Mayen FM olo sholambo
3: Mayen FM Ewangan Olo Show Ewangan Olo Show
7: I succeeded the Murray Mugren into Mayen FM, Nali Masevo, getting all Mayen FM, a more young man, all show.
8: Adirano, Philip Guerra, Nano Roshi, and in Mayen FM, Richara, Dolly Gavarigoni, Abuitare, Timothy Sanade, Vanciana, Saromanade, Bagana, so Man and Cavalry.
9: Aji Samson Ole Gilisho, Adio Muru Masorora, and in the Mayen FM, a one all show. Adir Masevo, again, and in Mayen FM, a meredo of the Losho.
10: Ore to ngar na ga jesechel naro lenga ngole marro ani ningito Mayen FM
3: Mayen FM Ewangan Olo Show Ewangan Olo Show
11: Ore to ngar na ga di ne mameti tu na ingwa Olo Show le rose na ga nyo Olo Show le ngai ningo Mayen FM
12: Aji Gideon Tugai na dia na muri rose na ningiro Mayen FM na ra Mayen ra ya saluno rang to Olo Show la
13: Ere Mayen
14: aga jisono Paul Cricket manoi bolsile na raun Nani ngiro Mayen FM era iriro ya Masai
15: Kaji saa sembeo namanya noyo bengusa musenge nani ngiro Mayen FM nasa andadeganya subi andasho
3: Mayen FM
13: Asholeng Steve Saringe isho yok ndurbolo monsambili kamili pekirumo yende lengi wana kiaza or minister Hamilton Parseina ingwa kajado county minister lenguluboni tena county tiyato larinta ara karibu tomon kutoka 2017 mpaka tata
16: 2017
13: na kula tomon
16: yes
13: iti yungo bise nguluboni kura habisiya ye kipiko
16: it is a kibiko and is doing very well my de my comment role ngamori si kage janga yana shin ama marana no mole lengu honestly speaking manara ba wera lumbo la shamba iya manara ba wera kage janga yana shin dangara geri kore na dikrana ta ngishu mata kajado ambiyo ko rashigito edi kotini county na ita hegi lado aklini mga yurime komini rubia na banija nimi kiara esera hidi ni kiara olu wana bano li kiara rem yulaji yo separa kikira ayo mga yulosho na yuko ayendele ka ajo kirmasa ima roman paure lchampa irana ara oti ya nyamali ayo lchampa longi pikoni ayo group rancho lo nyonyo kie ayo group rancho torosei oh kalau kacang bayar kan, ambak ada niye kalau nara, oh di analia nakuru, oh di senyal nalo perisa kajar donaro, amu kumok kira lugar aku jure niye niko ada niye kacang bayar nara, demosiro, to kalau perlu demosiro, apa yang kacang bayar niye, kini kita kan, to romki ya, kini kita kibiru romko troin, jare yang kita siapa nak grand leang. Kerana zaman yang melalui lawan pasal ni ni, kaki kita mawa yok, kaya unaga nyamal ni ni boleh lawa.
13: Nampak? Nampak lepas lara ni.
16: Angkai aje, kamu boleh dewi ni tiada barang, tiada angkai.
13: Kesab. Soal yang kita nak bagi nak komen sih, naga ini rumit nara angkara yang nama, edegra dalam masa, edegra dalam lari kuk, lor masa.
16: Yes.
13: Nesolake la county ya Narok. Tangara ke ejia balu wanako ita yukite njime mao 2005. Karibu londa atikita mojo lusuji. Ule pita ine kolotu wanak na kere jinga pe ntim tengkojo ni mishia mkete mirakake. Ule pita ine jina ba illegal settlers. Nendelea pia nasi ine pondu ya tomali jambore jogi isho ya bale katongani larinu utu lusuji. Zerima asa karibu mke ya kai ngalusuni mita keye diwa ya kai. Nejiwere kulomari rankalusuni tikita mo bo 21,000 families. Ne ele shamba lo angalusuni miete ya one Tenarok South. Ewe neje sinoni. Merado hii, merado ilongan nakani, ili marita angalusuni tikitambubu 21,000 families. Ne auni ya Tenarok South. Pibu niri setulti haji.
16: Teatwa.
13: Ele shamba. Ure ilongan aleme baiki, nitu mnia hawe mwara kedekaiti yongatabari kui. Tunimu. Na amba kuna naikido laje, telibunda angalusuni tikitambubu or marita. Atua constituency na bo.
16: Kujia angalifuni ipi.
13: Kani mani shina tolo shulor masa. Ametu zero kulari koko kituro bunge la Narok South. Ituro leka ya kituro governor. Ituro senator. Ituro women rep. Nena county. Na figures kuna niki yara nyanga yalonge magraje niweji. Ituro minister yangu kuluponi lena county. Mala juu kwenye dunia kara kuna. Kuna na comment.
16: Wari nyana dogo ya. Na kachoni nyana mna nashiri dunia kara gani? Wari governor ni pogro kuni. Lakon na county shulor masa.
13: Yes.
16: Awele samburu wa Naroko kajado, nara nyiro singuli ubo. Nisho yanka hii, mpiris, na ino singigwana, buwita. Na denelo rendo kimeata, kelo rendo najuna, na ayula kajoke tumiantonora, na najuna. Kure niare, na mara nyana nune na details oleng, na yako mayina ina ekomende ndugi. Na mara nyo,
13: information ya kutosha.
16: Kure 3. Na gari protocols mu rana normi sain lengo lugwenta kajiado na ai jurisdiction ina na jin Narok na kwa chini na ina na protocols comment ba ai county kage angara kana nikara masai bogen na dimsi arajo na yamba ya nabo njereng kinyo nyanga yana sisi njera organa yule ntutu mukadala siasa ni njana sira
13: Narok
16: Narok na yula jo memoda na yula jo ehata lugarak ure niare na ure moti na gira yiri Narok asina da yiri kajar na gira yiri sinjolona da Narok ki yolotona wakira woking wanyeko le Narok na ure vini wale lemwe jo kimba na siai na ore deputy la Narok
13: na Mormasan
16: le kayo show
13: tunaona
16: na ndoki da yuna na ninja na ikora na ata lwana meta kinge yine bunu aja ngok per na narikore kai maromon amo menyara roina yentoki na jo ena na ninja na yare jo tenelo tuelo rashu na kitumia kentonata lolari ko lormasa ilikor gavanani tuna jo kanyana na kawiru yikaja
13: idunia tushi
16: miya tushi ne ko ramera malam tabala marabala nantini weji kake kibolu sinko nyek wina bana nigiti iko mwono sinja wulari kwa ngai
13: kaseba
16: amu mengoro lehi ya tana ata kulo gavana niliki ata pogiro guni nimi jona yalunga niliki ata lugarake lugarako
13: leng
16: ata lugarako leng rodishia le gavana lelange iko mwono yu anake amu kama na idea tu na deri kore na bana na tingishu amu kiata bunge ini kiata yani MC so bana ndeli nikaja kage rapo rese bo kina jeno lo show na nyaki imuri yake na kulo warak na nyagra janga da iyu kainan kain wa protection nang kain amu ne sedang ja longan namu te kenyo na tene lo dona ima ta ke gra kai bo interest nyar merata na la baik ne ro ka juna iki tia ke to ano wadam na inje kulir ro gi na ini mi te kenyo na yo tongan ni na maro mono gi kelari ko ay na jor masai lang tene wejin maro mono gi kelari ko lang ang kai pereten na wota ora bavol ni protect ni protect
13: interestor masai
16: interestor masai
13: kesaba
16: amo eran ko par masai na pokin ai na ke yulo lunganak adio teni ata rubia ni na ba ni mi ata ngok na ke jage la shumba riches ka ora de velo mera era ngok ni na ke ju wealth tano na ko englubone ni nyana de de te sen na ji ena kasisishon na ina tiri da gravo da gion ne pula ne la rigolan ni ako ni ako kaji de marejo tena se yana rok a jege te ankai na yola jo merlo ndok na jinasa
13: wow ora tete doro bangwe kita sheni kibono anga mana na simu nyi ki era Hamilton Persena or minister lingulubone ta Kajiado County ngilikuwa ni shore tena ganya
3: Niningo engineshini no MIN FM ke Media Max Waves downloada ina app tata bituma noto engineshini no MIN okibilinenya na sidan nigentesheba nito bire nkolongi no inage app nitume yok tengoroi ormutandao keji Media Max Waves itumina app Play Store arasho App Store ndownloada rata bitumi yok tepo kiwejiniti more sauti moyo MIN FM
17: Enna bore mayanata anne nkarna na ipotiki Emmanyata na igwena renka jema Eshe tuenta iserena dede Olta ushusa itikita mongwana Itawang enkwitoi enka jema Ashe tenkyo kino Ashe tenduata ino Ashe

0: Kawangan Onshore.
1: Esepa katukul majani na jene EDNT, ore EDNT na nyana isulta na kata tiatua elu shule kenyu. Shia kake maki na antukiti na ijogona. Njere enetepa tinumsi majani yola ajeke ishu nauri tarapo. Kindo lukanyo ti biashara, lukanyo ti sokoro, lukanyo ramajitankishu, lukanyo saulebapo.

0: Rabaye songwan yang kagenya sile gajelo na gere yang kagenya na mayana karibu kama isho lo monto ropo na gajelo mon injere e gra ora isu lam roto ari ko yen tumo ne tumo le ko ti abori ori ko male yudi e ne bori ko male wodi e me e mo sile kali national gno ya broad based government en tumo ne na ne bunge tai te muri na fasha ton ko le county na kuru na kenya ori na enge festa ina tumo na ambra gno sol ni mo le siasa le ngri ya mari ti allo en ko ko le lon kali sino ti kramo na bi sina e mo na ge ori ko male wodi e me tene bona ori ko ma le UDA pipo na gato ko nyumba na bona ni ngogino tangara gamba na ke siasa e yoro ya jo olori yo bona ko ngoro be etumina ke e bunga ko ko tlo chuna le Kenya tola bona ke le siasa ndiri na na udo na shito mon rongre na pataka tiba e lo shule Kenya rangoro ye ore minisa ye ore sigoro bare ngulu kunita ka undira ka jiwado Hamilton le barse na serikali ka undira ka jiwado tangara kana gra ute alamra ma inteleo tina ka unde na le munia jogeti ya borika tokol tia report ne tago kidete ore granga mama ye nefem tina kenya ni bayo le minisa injiri ore mbarag noti na ka unde na ke shocking groshi inki gore ongera ire muna jo era mara na ka unde ne menyenyo ko ngule ka unde ni na tie lo shule kenya tangara ke ngumo yo ongera na isomate ne mera 18
1: Esse sabuk lo mon kumok o den gazete ni ore aba long ne do leji na ko ko lor gaba na ni ora se si ai na ko lor gaba ni ti as ka gre ngor do ape na report na ora kan to na gra ya ke ka ja do na ke ji kindu mi arobi ni kumok ala ke lona ker mo shara ni badala ni ke ve na ro ni ma ndi lo na ai na jogi masai pini ning yo vizuri a jora pa na report ne mi kre jogi na sa gro bi ni ne mi kre jogi itu asi project tra jawar masai mi ngin tangi e ki ku e le le ka ni ha ke ni roshi graduation ceremonies na lo governor ni go yona ni misa ndanya na na ki graduate ngera wu ni ngero ngwan ta kana bo yoro bi jallo graduation ke jake ngero ki yo gnyo e garai ore project ka jado number 1 e yelo tata ndo ngana ne ki gero ro o ngera ore ngera na gero ra ka jado asho ndo ngana kwa workforce ka jado na ngali funa bo 500 ra na gero ra ndelo ronge ki miet ni mi ki jo si sorry na gero ra kona gara
0: Ore na tino de shana disipu a jo wole kenya kolo ni lewa era mara de roma sai hombi a shara ni tangara gi sena sabo ngira a shoro tonga na woshoki siri na kaundi biri ngi na kosina
1: mara minki igere lona de national government na ki jogi ni ki jiwa lona ora 5 years experience minimum ama tini tuki ger kolo rona na kayo tumi experience in lewu tuar ma sai hombi a shara ni tonga ngi tenya ilebuta na ganyo na ilebunye na kigeroro na na gerogi na ka dol sin jan toyu ne ko sena digi de jamai taitu dol tireni to e kirma ya ira ta jer barbarani jer sin jan masa en tawon aruda ba long na report ne ru dal tuman nak yuso ya gra ka ja da perform bi baya amu e boy na rubia ni kumo wedenga e maendeleo a ber mucharani ni ira ra yoni kimbalu nyajo ore ngigeroro o ngera na nyama endeleo yang
0: Ore na gete ne jana ke bangwa MC uta shike muria bung asho e muria ke legodi stepolos kina tangkanga transmara a rep sire ka rais ulia mulu tangkara ke mbana ka maintele o na lima jo ke gre na ka itamanyo e mo re bara bara ni o sheti tai lo mona ko lo imaka lina ole muni ntata na ni jana ke MC lina muria na ke legodi stepolos e gre na ka iro ton ka ulile o lai ni ngoni ore saimite na ga shi kunyaka isho lo mona ore ke leko moko ka jina lo Steven ole saringa
2: Lo Monte Ondorobu Jamayan FM

0: Eba MIC solo under asi. Eh solo aranya ndilo.
1: Mhm.
0: Keji ndilo aranya ni David Meoli. Enkatamboi.
1: Yes.
0: Narado sho lengi joloi.
1: Eh-huh.
0: Madani sho lengi sungole jankatamboi.
1: Kabisa.
0: Na warapan na narana ge jankatamboi.
1: Eh-huh.
0: Kage wari jole sungole sai.
1: Yes.
0: Yesengera yanga ya sho lengi David Meoli. Tabolo di yoko lengi waramo jile durara ekuna kineja.
1: Kabisa. Kilo
0: londo hii ejuma tatu.
1: Kabisa.
0: Nijo na yola di mwende good morning sobara kwenye.
1: Yes.
0: Hmm. Nisi lega ajira biyoto leng.
1: Mm-hmm.
0: Tena nga wiki sida yu leng.
1: Mm-hmm.
0: Negila nga yu yore nolong.
1: Yes.
0: Negila aduwa di mkwenye.
1: Kabisa.
0: Tina pirisenye.
1: Yes.
0: Tina atuinyo rata enye.
1: Mm-hmm.
0: Tina golon enye.
1: Kabisa.
0: Yes. Good morning.
1: Good morning.
0: Irasupat.
1: Irasupat.
0: Ashe.
1: Amayana.
0: Amen.
1: Rupu kwa yankai.
0: Yes, ay.
1: Kilia palo nga kia weekend imanyumbani.
0: Uh-huh.
1: Gila kai tulia.
0: Ibae.
1: Ibo Jumapili kanisa.
0: Mhm.
1: Ndiki jana ngaya na she.
0: Na
1: yuju barara ra glabonu.
0: Yes.
1: Niki Syrian.
0: Mhm.
1: Yes.
0: Kabisa na jeri mba raini ngone kijo na ye karibu sana mara sana so baro leng.
1: Yes.
0: Anorodo yeri chara sidai.
1: Mm-hmm.
0: Na shoto ko lenga ya na she.
1: Yes.
0: Na maisho ro yanga ye Syrian.
1: Aha.
0: Aisho ro yanga yo momenye.
1: Kabisa.
0: Ata ko lenai.
1: Mhm.
0: Ai diminai.
1: Yes.
0: Ai sule sanano.
1: Amen.
0: Na ro ke sidai yo leng.
1: Mhm.
0: Ni tornaro yi anawiki.
1: Yes.
0: Sara de sidano. Ni jona yalo lingon karibu sana karibu ramadi le durata karibu amuko mbane sho marta ndakaraki
1: yee
0: wala ni ngoni
1: eh
0: bren benke kapu a jona asina
1: kabisa
0: na orbe sho mabe na kapu nige mbone kiraten
1: na ndakaraki
0: yee yee monado ngori esim kama kawaida
1: yee
0: musoro
1: 7023939 17
0: yes arake 0732 992321
1: kabisa
0: na line lang kijedo yole
1: Airtel.
0: Mm. Na ba bulu yo by the way.
1: Mhm.
0: Ha me dinar Airtel aba. Dinar Celtel. Aba?
1: Celtel.
0: Peter wa lodo.
1: Mhm.
0: Ni bele ganya la lodo nyo.
1: Airtel.
0: Raga di Airtel.
1: Yes.
0: A do na sinan. Ni jona yola num karibu sana Facebook ang. Na Majan FM
1: 100.7.
0: Yes. Tibar kilibu ne go jikay mo la kilibu bay.
1: Chumo mo di jungu won.
0: Yes.
1: Ta se do ta ji like.
0: Mhm.
1: Ni se do ta ji share.
0: Yes.
1: Kabisa.
0: Wala be don na na postang tan sale ra konsa.
1: Yes.
0: Ndiga doya.
1: Mhm.
0: Niare, te bwa rona gaja?
1: Ongwan.
0: Ongwan. Ora bibi ko ongwan, nyang na sha ya.
1: Por
0: nyala dole rara lin romono ne dal sinje.
1: Kabisa.
0: Nga masinje,
1: ero
0: gisinje a romono nyo.
1: Ero kulika.
0: Ne na manalo do gaja, amana circulate circulate. Allo killa mali la ni moni. Kaji da no garna yo la shelengren.
1: Majen Ruth Marona?
0: Yes.
1: Nol mirishi.
0: Ndik jog na ye karibu sana. Ora mati,
1: len
0: ko loni do tata, on dal ndu na ratomon.
1: Kabisa.
0: Ola bale?
1: Isit.
0: Le isit. Yes. Ila di kijumai rene ngai wiki ngai juma tatu
1: debalaba
0: homo nusu kada ngolo na homo na rumu seti ngumu
1: alang
0: na atu oyo
1: yes
0: ore se yena jalali ngun ala musa jo ornasi etabale wiki do yengi gura naji in a box
1: kabisa
0: mm na la jo rara box ga yara
1: yes
0: na kiroshi ro ina kirowa aju na sinano
1: kabisa
0: ramo na na den se yengi kiro school na itu ke ranya bai da rara mpaka ngoro do toti ngai e jena ro masad na sho wale yelu kana le na romboro
1: ne
0: mera ni mboro koriti ngi ngi jo ngi mi pa kwanza
1: Yes.
0: Sa tanara saine. Niki nangiro pengine rongeke tomon ka.
1: Yes.
0: Likai.
1: Mhm.
0: Ajo na sinanu.
1: Kabisa. Pem
0: dara jis deno leng.
1: Yes.
0: De kabisa lai ngoni. Ya niki ara yore wedi ngire sheni.
1: Mhm.
0: Ngiro ni ngumngita.
1: Yes.
0: Nyaka dumol kanu bo so ngon.
1: Mhm.
0: Ni na ngiro de meza rono.
1: Ni dumol kay saimit.
0: Yes. Dumol kay saimit. Na ngai ngeke tomon.
1: Yes.
0: Dumol kay sa sita. Kana ngai ngiro sida yole.
1: Kabisa.
0: Dumol kay sa saba. Nige ngunane.
1: Ngunane
0: je. Kaya ngopi ngunan?
1: Ronyasta.
0: Yes.
1: 602#.
0: Yes.
1: Teglor box obori or box ilori ya ruini woye. Na ile sulumpse sidan.
0: Debaye.
1: Kabisa.
0: Yes. Nwanyan nejala ni mwoni. Ngorude ngiri fwa mena wiki.
1: Yes.
0: Ajena asina no. Tabu le wiki nito abiraki wole.
1: Kabisa. Ye
0: mbox ronyasta. 602#. Yara box ile.
1: Teglor
0: box. Nige
2: Eda agarumo UTV channel ino ninyor eke 24 TV eimo orege lepang. Iriskana television ino rara nisud kulo rege. Tabolo decoder aragi digital TV no, shomo settings e menu. Tegelu installation aragi isaj channel niyo. Tegelu auto scan aragi auto tuning. Tareshu medeba scanning peao channels na keagu keri K24 TV esiana e channels inonok. Teniyo niyo lo ngumuk ininingo Mayan FM ewangan olo. Show. Enjoy top class TV viewing today.

0: Eba enkera yorma asani.
1: Kabisa.
0: Enkera
1: yorma asani
0: kabisa na jeri mbara kuna sayi saa sita na yambara gani. Ora isit.
1: Yes. Shana
0: nani kitito yengudi oramati.
1: Kabisa.
0: Na haja nikosho luwana kidogo. Dudula la jo egea ra IMCUs ndalungu.
1: Yes.
0: Ya nilwa gire nyele ndalungu. Agilifire nyo.
1: Ndalungu.
0: Ndalungu ngele na rewu ki. Ngele na murati.
1: Yes.
0: Otungani nyigu wanga.
1: Yes.
0: Nigi misius ndalungu. Kaya ni kuhusu kibao lorongana kamu kena le
1: kwa
0: siku lorongana kibao la inimoni kena msa ina ni njio na isangapi
1: saa
0: tano diri na yake njio menga sa ushibu yake njio sebada tangu arukuni
1: kabisa
0: yes aga adi sano adi ngi machini arula joka ngasa doy oidim ne baatika ne ya awadu aragi ne geromon
1: kabisa
0: mendo kisha lorongana sahi
1: yes
0: yes kaya mko biungu rani kirele kuleng
1: Ronyasta 602 hash.
0: Yes.
1: Tegulu boxi boy or boxi loaded ni. Na ile sulum se shida.
0: Kabisa kabisa. Ore yana ja?
1: Ndio
0: na la ndimo ndoi na simulo rinjo yo na likibu jana we ka nga sio kabu lunga na
1: kwanza.
0: Yes. Lo gra ai nyala nyo ndalengu. Yara ndalengu ngira. Ni gelisho.
1: Yes.
0: Yara ndalengu bulu ranga ji.
1: Ni gelisho.
0: Yara ndalengu ngira na dawoki.
1: Ni gelisho.
0: Yara birthday.
1: Ni gelisho.
0: Ejinota eroshi. Maji asini na mwanangu ya dini ya boligi nena. Kuri juu ni ngerai. Negi ni ngerai ni dunia. Nimi yola na ngera.
1: Na ngera
0: ba guanga ya nemi rabu. Yes. Na wina ngai na wushinga sarani. Amegera nebo ya aba ina ngai na jibu bishawa. Na shiba yana duro moni oling. Uta ngera na shiba. Prubulu.
1: Ninyalamba.
0: Ninyalamba ne royo. Ninguinda. Ungirua ro na barang kaji. Kanyundo kiras. Kanyundo kiras.
1: Nyagwasina.
0: Tiaga ibu ngilani ropia ninyo ba shende ne.
1: Nanai.
0: Number you ever and by another ship around New York.
1: Eh?
0: Kid you know, or Marishibata? May I or Ru?
1: Marishibata.
0: Yes. Can you know Ru?
1: Eauru? Grisho,
0: you shake Grisho, no.
1: Eh?
0: May
1: your grandma,
0: may ya can. Yeah. Karen.
1: Hey.
0: Mayana, no. Gogo ngale go shangu dira mati
1: kabisa
0: mayen
2: akase
0: oye
2: tumale
0: so babi
2: era yiru
1: era ngamo era
2: ngamo ngara ngi no shangu baba ramati
1: ee
2: alu ngala ri gindu ngana sera ni gidege ni ma bin na janna ma de pero gindu Ale bari dia na la gal gal lu ngana sabu gal gal la nyara nga enda sangi ba bara mo hena nyanja ulo nda musi enda ulo ngi gombe ni enda ro ni ulo
0: na ale jadu ali gironda
2: na ni yaro ri walu ngana na la gal gal lu ngana ni le bunyer gulle kai
0: ni jadu bi gulle da ji
2: ni woni ta gora na gi
0: achi ni mbasi ni ji ende bi gulle ma
1: enda haji
0: enda bi gulle da ji
1: ore ulo
0: kera lu ngana special
1: enje le ngombe ni enje ulo musu jakona
0: na ji
1: hey
0: haje na asina no Ah, men na soji, du sawadi ndia gra imagi.
1: Okay, oh.
0: Ngori jo enjo gulong glasini. Enjo goldonyo. Enjo goldonyo rangi jogoni nje nje lengi shungi.
1: Ey.
3: Totone do rangi.
4: Mungu baba nataka njogorani Mungu baba naitu akangaye ine ya marwa menginda ya maraba wangu nta maraba ligrarna.
3: Engudi oramati.
0: Kamu sana jadi umbar orang saya dalam negara nak bodoh ya?
1: Ya
0: orang dengan dikosnya.
1: Ingudi orang mati.
0: Dasi mana pasal adalah mesin adalah jo.
1: Yes.
0: Kalau kita dumur aku nak saya. Mewan jadi ni aja.
1: Tikita.
0: Kalau film tikita.
1: Kamu sa?
0: Lagi yo bagi.
3: Wore shai neme shai yage wore shai na enayera te majani e Eden team majani na rubil ne torangi mera wore biswa genkiti nito rubil shai no neishe meloni na ishiam wore Eden team na gelo ruto mbuku noto omwain na abasha amuo ere majani ya kawaida neti waltanka wisi neta tea bags netu muipo kin toldu kai o supermarkets nekita negi tate nebo ultimi lenka kenyama yene fem Emmanuel ole kisemeye tenebo PK Lelion pekintayolo nkumoku naipirta majani e Eden Tea. Eden Tea, the finest garden tea.
5: Wari dolo oltungani pelepele ngishu yenye neti ya nkatini nemelimuno nkatini ingiriata
6: Eremaya
5: oltungani leitu itimu siligi oltungani otudumu ngishu yenye tolchala lo nkuruona nibeleke nye taasidai tana siligi pukio longi alamisi sare enteiba umetaba kisawuni enke warie tiatu ankawilele mayana ibuidare Sylvia Naini kiaki nkatini ilo oibeleke nye ngishu yenye tana ngasiligi tiatu ankawilele
7: Mayan FM.
0: Kabisa na jadi mbara unasaigira na kabudu wala ni munda nari shara
1: yes.
0: Sa sira na yambata kandi orato muno ngon
1: kabisa
0: wale na yeneja wale ni ngoni hali ya na jolda yu bagi mchwa yu na drop yeni
1: yes
0: dobra siri nkaka mwedi bajano lol ngan tayari yes anu namba agade engweke
1: kabisa
0: yes ya kwa nkata jo William
1: William
0: imo shoki nkaik haya moja mbele tatu pongesi William Tingwaine William Tingwaine
1: kabisa
0: William
1: Tingwaine
0: yes
1: yes
0: alo ninya saizi ukwa chua wala inungoni
1: nge
0: kaja
1: tikitam
0: ura nana sataro nana
1: yes
0: sorry tuwe saa saba kamili
1: ndukisho ungule
0: yes
1: yes
0: kijolwa ni elfu kumi
1: kabisa
0: chama siye doa duka yungu nana inungoni
1: mhm
0: star 602 hash piyako nyo
1: Olai Solani
0: Ewangan

0: kite jaba tubulu zene bo yok ne kitu bulutua
1: ere maya
0: kira namba na boto lo sholema
2: ashamo intubulu yoga intayok namba na bo
3: mayan fm

0: ya.
1: Igile ban ya walo horonngo. Agra lor ga jangasa gilo vir lor moriadungo girbu siamagar.

Nyarrogo di namaro oyagra. Osingalo dumarwa ya anoraga. Lelabrungo gameba arlonya. Derejo nariwa nasiriro ve yaranyagra moralambushino. Waleye.

0: Mayan FM.
1: Mayan FM. Na bukong po iti na abisyana. E nini kito yuk na ro county.
0: Mayan FM.
2: Mayan FM. Na bukong po iti le. Esumiso yuk Kajiado County.